0: temi aritibwe igba nkilo betin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunre bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumeje ino chumedegu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo boye wari nta omo ani ka roju fosi roju atiti ochu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le rutugwe pofu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo njoba togo ape yin po ni ka loju fosi si ka gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika emprenye ki alapa ko mo ran bo mo yen mbi wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po in ko be tin ni njoba iya ri di afo arele won ba pa oyan ohun egbe ototo
1: Subana, a farfani, Glotto, Gubunu, Metal, Ocha Joglotua, Ejiglotople, Gubunungi Crani, Tulidi, Echumo, Medunganoro, Ejiglotovungi, Hanipa, the Gimbo, Asadipere, Sonsoni, Mbimbuno, Mamotufu, Insinume, De Achita, Ganuglotua, Alo Aquadogo, De Gamane, Anuroa, Goiti, Blagabunungi Clani, Ilol Mosua, Tabinle, Ninunku, Egaleku, Malayi, Mbi. Munu mamatofu insinume tu busu sangso ma kata jangwa soro kesiga balde bafa ni malayi ganinga ibala iyeroa malayi ganinga ibala kipara genasu ibusu inumaro ibusu si ibusu sunu udi ibusu inume malayi imbie ganinga ibala gebi gabunu makugi kesiga bali ivo busu nasaga kata jangwa soro roa ganinga imbie ni malayi ganinga ibala Subana, Gani Belagiro, Yami Jime, Fata, Gunogunu, Fall of a Ball, the Ottajo, Ombo, Crafano, Fata, and Nilagi, Fakra Sangba Fati, Imudaro, Fell Lord Fanyin Tomorrow, Fanyi Bogamal, Ibordan, the Itumo Mamata to Fanyi, Subana, Messana, the Minyana, Fanyavunu, Mbigabu Fanyabaro, to Yvobusu, Sangusoma Kajangasoro, Fakalimbi, Fetube. Alo boye chatema nunu malakal ganin biesu meyi ganin igbala yayan mamela me swatemi de ichija ochojo alotwa anyiro ichija gango alotoli anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu me bal nsimo wala ba baro ngona tangi ajaba
2: na farfa tugu dunu gunu nu dale nisi boyi jonne do noda la fi do me yoyo ne inisuru ya badenga ne da manga go jonne botugu dunu gunu yoyo ge o ne bihi usama dene zize boga jo utugu holen dene da titi ne bette ge sobolu ne bali ye go yo fala tumir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal uhong ne be chel da ge siya tikiwa na bali re re le Pedeu Sobola, Ele Hong de Galidale, Vihu Lunuina Adabaga deu Sobola, Ane Tadenepai, Rukonera Dambone, Tomir Nele Tribus Turo Jamie, Soborgin and Bunis Pulukunbotogodonio, Tom Dune, Minisi Wee, Ojon Nito Noda, La Fidomeo, Damnononi, Inisuria, Bosuru.
3: Avant que je ne sois né, avant que je ne trouve la vie.

Musubana, a farapan, a lot of governor metal or a jogulotua, a jigulotople, governor get crany, trinity, a tumor, medunganoro, a jigulotovnungi, and pa de gimbo as a bebere, Sonsoni, Mimbuno, Mamotofu, in Sindume, de Achita, Ganugulotua, a low aquadogo, de Gamane, Anuro, Goji, Blagabunga Clany, Ilor Mosua, Cabinle, Indinco, Igaleco, Malayi. Mbi mbunu mamatofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro kisiga balde bafa ni mala yigani nga ibala iyerwa mala yigani ibala kikpara genasu ibusu inumero ibusu isi ibusu sunu budi ibusu inume mala yi mbi gani ibala gibi gabunu makugi kisiga bali yivu busu nasaga kata jangwa soro roa gani mbi ni mala yi gani ibala mesubana gani ibala giyerwa yame jime fata guno gunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakra sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata dum fanyi mesubana mesana de menyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangusa magaka jangwa sorwa fakbalimbie fechuge alobo echetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayang mamela mesu atemi de ichicha ochajo aloto anyiro ichicha gani ngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol mesuwa boli mwabunu mebon nismo wala ba barua

0: Togo sama bile ni botugo donglu bono no mo dale minisi we jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne dama nga go jonne botugo donglu bono yo yo ge o ne bi hi u sama dene zize bo go jo utugo holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hongda galida le bihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribuze turo jamie sobor gin mbuni ze pulukon botu ko donyo tomdune minisi wi ojon ne to nada la fi do meyo yo damno noni inisi wi
1: subana afara fani loto gugunu metel ocha joglo to ke jiglo to ble gugunu ge krani tuli de itumo medunga nyoro eji gulo tobunu gi hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbuno mamotofu nsindume de achicha ganugulo to alo akwadugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klani ilol maso kabinle nninku igbaleku malayi ndie mbunu mamotofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde fa nemala yigan nga igbala iyerwa mala yigan nga igbala gipara ginasu ibusu numero ibusi si ibusu sunu budi ibusu nume mala yi mbi kan nga igbala gebi gabunu makugi gesiga bale evo busu nasaga kajangwa soro rowa gan nga mbi nemala yi gan nga igbala subana gan nga igbala giyerwa yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gan ni laegi fa kra sangba fe di imudaro fe lol fanyin tamaro fanyi bogamal ibordan de itungo mamata do fanyi subana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yovo busu sangu soma ga kajangwa sorwa fa kalimbi fe tube alo boye chetma nunu malakal gan ni mbiesu meyi gan ni igbala yayang mamela me swatemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu me bal nsimo wala ba baro wona tangi ajabani na farafani.